0: rang tong kar che su
1: nga te ri le do sun za chu ma chu bi che dong zha xia ma chu bi chi yi
0: cap chi lu do mi shi de da
1: cap chi bi la do rang ge dian li yu ma li do ni bu cha xia ni jiao xi bi de ge dang ngang ngas nian de do
0: yong a
1: Nikip,

0: Dime, tari de yoya di nedun tuksi xia zami, takju xia di changchen len qigiri.
1: Chen yong a.
0: Nga da chen man hui, tari de lega nimbo yong za, rangan simsi qigmar ba.
2: Simsi qigmar di se xia to ma song, yinan nga rang li qi yu.
1: Wunde yi.
2: Di kwan nga nawa machung, nga re dusume che se do.
0: Nga nga sune shinchu.
2: Rangke kandis kago jo.
0: Rangke nawa chung yu na, tasha nga rala kaba shira kimne.
3: Rangke do yine chwa sumso da, kaba.
0: Lamsa shiri. Yine tari rangke, nga rungudo ne chwa chebe maze. Geje, tingun le mhang shigi. Di to ne rangke, nga nawa yub chungori.
2: Mm.
0: Ah, ge sa ji di gun zhu yao xi ra yao sa. Nie duo su nie jie qi yong guo.
3: Di ke se xie wo zhi duo.

Gela. Kirani. Mesidina. Nga pakcha sabshu shanye midi. Nga. Wenzhu. Tuntou yuping. Nga zui kirang jie su chang jie. He sung ne. Tepcho sung pa yobi. Kirage. Nga zo chile ek ning dobs karsi yume lem na chula. Kirage. Nga zo gintris kari yume su na chu. Kirage. Nga zo lo don chepe gabla. Kintris gyungyu chago yume su na chu. Mune che na. Nga zo nga zine kirang la balas shu yu. Babada kemiye la. Nye kige yi. Nye jige kige. Sigang patan zha. Ye la. Kirang yao jie tie na si. Tur dieb na. Nga zui sa jide si su ni. Nga zui puk du lik zhu yom jige yi.

0: Shangju ri likzhu chungma ta neba ta kongzun nangmi gazoro bangmi jiga yubashi.
1: Chana lika nang lii de mekumere ta tato jakeka di jimbo mekiam gozu ze de meki ta nga me siri yoga jiri hida ta sen gazo jimbo wat. Kya ki yi sadin ge yamu ka me me lo lo lo to tiki zo te me pa ka yamu shish ta tanda jakeka di.
2: Ni ngipa ta mekumare na lo nyi tsiri di. Tani nyanyi na me ye ma ngol fili. Tani gen tam chik fya jir da si, tani ta me nye ki zang rik tab jir isa ta nga kadi ta nga mi kadi chenpo ri ti.
0: Ta para jibin nam tang te gyu neba ngab jir samla tang zi chiba ma si, mi gyan ha la rimi to jirib shak su xe yoba ta, mang zo dong zang ha la ming ni ki di sung xe jikep di ta zong zi xe yoba si. Tien xe su, min ju sobe ta dong na ju chong yir ki mang zo la jirib po yu mi tang zi ta shak su xe yoba si. Chong ju ming ni ming kang ki ne ti gen, zang jiao yi. 초진의 망조를 펴먹고 주바타 초신신례 초니비 민주 소배와라 냠례 체주로 군대 당유 안주 민주 라세 유티레 캡티 동투 비저 유체송시 편종 타디 로교로 텝스 텐조 하세 외난 민례 차기 민간기에 면나무 쉰바 다외 민주 체리 군의 펴먹 준례 미리 튼지 기 제삼주유 레진 편종 타디 로교로 텝스 텐조기 뷰리기 민주 통군의 덴례 신조 망조스로 민주 강례 체주 이인체송시
3: Xiamla, sen gyuru dordu kaji, sirona. Niwe lu na, shang chung ge chong tuen chu gyu chawa gyun tu tu chang su ne, zong kong ge chong le ma la rin bo che gyu gundi ding sip da yu. Ta par, jiong yong su kui kong chue we, chang che song che dun jim di ne ju dun xin xin. Xiang tang chong de rin be chong tuen xip xu chi zi kip ce, gya che gu ju kub xin yin si ne. La se di wa chi ba ta, chong ge tan si gui chu ge zi zi che ba. Zong tan chu dun ju tun xip ta, ti xin, zong ne xiang chung ki gui zi che ba che ge kui kong yong le ke be, zhu gyu che dan xi jin na chu bi, zi chu chung zhe sun xiu pi wo che yi ba zi. Ni tu, la se chong ki ki gup sun be ki le gi xin de mi na, ri be tan we la se xie be chung gu man jin ki wen jo bi zi chung de so ba zi. Chung du to, xin de ma ta, lu zi jin gu ta, chung gu man zi tun jo gun di dong yu mi di. La se tun le ge le che ta, xin de be si chu, chung ni ku yu che chung yu ne wen ba che be. Se yun wen su, kyun man jo che ze go tong chu chuk chi la xin be, nam chan chuk chi le ken ki xa yi ba ta. Tien la se bian jo bu se to be kong pe zhu gyur, gui nu sa wa jin yi ba zhi. Ni tu, qiang de chong ge ke so gui zi zi qi mu jie xib chung zhe zhim dun cung du gom ni bu guo su bu zhi. Cung du to, qiang de chong ge yong ge ngui min xu xiang lang xi su zi tun zi ta, sa tu ke chue dian bie xin su zhim dun qie bie, chung mi tan yu guo wo cu, tun zi nyu xio tu, su gyun su zi ke ngu cha niam su nyung gyu yu ba ta. Cung du ti, cuo gui tu ni, so gui zi zi zhin ni ta, ken dian xin zhong li niam zhi ding si qi ni. Zhin ne gyun zin ta, chong sip ye tun le ta ye dung gyur tun gin zhun qi yin bishi. Ni tu, ni zhi chong ge ke lang zhe cho ba zhi zu qi ni, qi zhu tu gyu ti, yu ti ge zhi ki xiang mu zhi ge tun kong la yung kip si pi ta ma bi cui du, zhi ri tan tun be guan ni, jie dong jie qi yin bishi. Qi le ke bu cui, tu dian tan tu xi qi wei yu ti ge zhi ki xiang mu zhi ni xu zhen a yi si qi ba ta. Da jie qian zhe le di ni, ni zhi chong ge ge ka tang bu, zhi ge tu dian xiang mu ni de bi zhi sui ba ma si. In ji zu ni ta, ni ge tan nu ci, guang qu qi de bi kip zha qi ni, mang cu ge se dun dian jia ge lin qi yi zhi. Ni tu, lo zha zong ki ge sun bi, zong tan xiang ki pu min su gyu kuo wei min zi in ji un zin qi bi qi tu zhong da ta, zi nu zhen du ni wu zhi. Zhong da tu, lu bi qi tan sa du qi di, min tu ma zhi zu qi ni, se yun wen su, min zi tu ta, min zi in ji qi da. Pien nu, cui du, song nyang suo ge xi qia qi le ke bie san zhi qi bie zhi. Tien ki tu ni, yu guo mang wei tu zi yin bie, shang chung ge zhim kan mi sun qian bie, shuk dun li pi ge zin chung kui qi zhe ta, zhen du qi yu ka du gyu ti, mi sun xi qi qi zha ta, xie xu li tun bie wu zhi. Mi sun xie xu si zi le dian di, gin ri ni ki to ni, mi sun xi qi qi zha qi bie ta, chi wan lin di ba, guo gyu guo xi suo ge qi de gyu ti, mi tan lo pi ju ta, pe tan du ni, song ni le ta wo qi bie suo ge dian jia xi qi qi de dang wu zhi.
4: Simo ling ge, tian di pion chung sen gyu niam zha, nian zhi xu ca.
0: Lingye le tele mangwe sengyur kien de ne, chuzhi jindegi APP le sirona.
4: Sanggu jie yong.
0: Sanggong jie yong.

0: yang rang rang xia ding zhe bei zhe de ni bei
1: qi rang jia ne ni si bu si mei yong ge mei ke xie xue yu xue cao dao zhou yin
2: chou bo
0: ting wei zha le zhong zhe tong yong yao xi tang da zhang jia lan qi wo seng bu yao xi la zhang le quan tai yao xi yin ne zhang jia lan qi guo zu si de ni de ma xi de le tang lem xin da xian ne ge xi
1: Nyamle namana nye sheba ziya yomari kirang tudur da yurwa. Yine nye yung sheba xingna wawang genje tuzu yog simzho yubcha. Longa zhuzho yoride barga nang tu meba. Kisi nga zongpapo yina kirang da mutu genji xiasi mari. Che zang tuzu tundu nala kirang ge chashu mabib yina di huang lo gulay yuembu sangma pechin dongsel yukri.
0: Sāngi kāngzhē sīngzhū?
1: Nye kāngzhē sīmē kē chēngbō mā rī. Kē chē dī kīrāng kē kūnsēb kāngzhē nā yā dī rī. Nye kīrāng lō chwe gu shtiān shū.
0: Gē chē kā rī yu nē shū dā?
1: Lēs. Dī huang lī kīrāng kē ngā dā nyam lē nāndu mē bī dī ngā chōg mī shūk xiān sōng sā chī. Dī nye sām shī tū gī. Yī nē nye tānda kīrāng shū yā chū. Tāp sū chī nye ngā chū gō mē. Ngā tānda mō ngū pēn chī yu lā tū gu sāng kē chū xē yu. Kye chi shu di nye kye zha yu bei de gui psi bi yin. Ma zui tanda qir shi sui bei ka yin da la. Kye si kirang tu du yu na tu zui shi da sa chi shi jie chui du nan zhig zhi.
0: Qir shi sui bei ka yin e. Zhang ge sam ba nye kye ling ri sam chung e.
1: Kirang ge xie xie nang gu yu mei. Nye wun e xie mu su. Yine ming e ne su le de na nye

0: Thong ra le ka le se sunga. Nga chong be pu le ro che ko ki ba. Ờ, rang ge li chi che sa sun nga ku shi da. Thong ye nal sa che.
1: Chong be pu le ga e.
0: A a.
1: Kyo ma ji rang kyu shi.
0: Ya ja.
1: Zen chang dao le.

0: Olay, cikgu Ouyang lah.
1: Bujang Xiangjie, rangbiya kende jungso.
2: Kira ke sengjur sibe.
1: Debi, debi.
0: Ha, kira ke sengjur kende do.
1: Ya bu chungxia.
2: Kira ke sengjur di dekwem chala ke nga kuru chungxiu. Kwangge pichu sotu yi na.
0: Manjo xingye cae digri sigi. Dekwem chala ke na wa shira xe uduwa. Kwangge simni yu se duje nga xiong di xe namzha di ngigi yi songxiu.
1: Dekwem chala singye di, mune changxiu bari. Sangye chun tajay di nrishke dang todu, mune penchang buta urta.
0: Yine kirangge nga xiong di nang urta. Nye sachi zhwa xe sa, sanyig jamzha songdu di pika bizi yu.
1: Sanyie, chwa ca chao marwe.
0: Chwa ca chao yo marwe la. Nga nang zi jia sato ul tungur ba, bichi di tiwai qe so zhi. Zhwa la, jamzha songdu so na tuku qi nye yu yu bzi.
1: Chen yung a, sanyie zo, nye sakwe bu kaxi
2: jita zhwa jiao.
0: Let's to su shoes.
1: 前大人的小李
3: Hello
1: 森林森就这么大松多三个月不开始给动
3: Yes